0: price.
1: Yeah, surprise ka po ba?
0: Yes. Ay, ko parang may tao. Oh, it's Patricia Vier.
1: Hopefully, you know, you can play my song and para marinig ng mga listeners.
0: Yes. We'll get hold of that song.
1: Sabi ko nga, kaya yung album ko talaga, para to sa mga ano yung mga nag-drive. Sa mga trap, na laging nasa traffic. Uh-huh. Kasi di ba ho, makikita nyo ngayon, laging may mga incident sa lahat mainit ang ulo. Diba? So, pag nakikinig po kayo ng mga inspirational songs, siguro kahit may mag-cut sa inyo, parang, oy, okay na lang.
0: Lalamig yung ulo. Opo. Magiging ano, chill lang.
1: Yeah. Magiging love-love lang.
0: Okay, yes.
1: Thank you again.
0: Yeah, thank you for dropping by. We'll play that song.
1: Okay, salamat. Yes. Have a good day, everybody.
0: Thank you, Miss Patricia Vier. She's been singing naman talaga, di ba, before. Yes, thank you very much. Yes, let's take a picture. I'll just play this one. Okay.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.